0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Ganina raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, anak. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: To nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya nagig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha! Pagpalit itong leggings na ako kay magsugod akong sumba class! Timan eh, kanang mahalon palita ha!
2: Yes, darling! Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya, ginaanin kinabuhian ni oy!
3: Oy, palit na mo na yung leggings! Barato lang, tag-50 lang ang leggings! 50 na lang!
2: Leggings, tag-50? Ay, miss, papalit akong duha ka buong!
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay kay na sa wasawa kay tigre ka ito. O, nay ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinya kong asawa, magsigig sa'yo sa'yo, huwag magyapon na maya. Demanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kong asawa.
1: Kanar, nganong nag-isipan niya kong leggings?
2: Ah, panamay, magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya kong sampot na, nganong nag-isipan eh? 1,000 biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Kanipis, ani, para tuhon rin yun, diba? Bila na eh!
2: Pandaman, naripasaylo ako. Hindi man niniligings ako ng palit stocking, madaling eh. Pasaylo ako, darling.

yambok, aso, gulping nga paglain sang panahon, mga paktor kung nga nagamasakit ka, apang may pangontra na para dira, mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag top-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pangbombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko bala purti katunog. Di ko na magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay, tatay, kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay ang hurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland, nakagin testingan ko, ginsimbog ko sa taho na bla na bao pertigling ipikto kuya hama ko ng pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga ha, hindi na sila kabati sa hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So bisan ano pa kahurago ko, bisan daw kuni pa sa aeroplano ang hurago ko, bilhan bilog ng barangay kabati sila, yan di kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nilang tag alas 10 sa sila kabugtaw. Kay waay gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So mahambal ko lang niya, the best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah! Mas agurugi!
4: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
5: Oh, Lito!
4: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
5: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
4: Pangutana, manggod siya? Kung kinsay, why assignment?
6: Ana!
7: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Who got the more?
1: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
2: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
1: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
3: Who got that more?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, Pais!
2: Sige na, kagamito na to.
4: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss.
2: Sige, palihog kong tao na yung laptop.
6: Kwan yan, itao na ako kong laptop.
7: Ako na lang. Ay, sas, ako na dugay ka gatsiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
2: Lupi! Hala!
5: Chicks, gini ay!
3: Lupi, gini si Chunggo mo!
5: Chunggo!
1: Chunggo,
5: gini tirada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa pa na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
6: Magpuyo na, kanor, ha? Anak, ba ako na!
7: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Huwag ko. Amin baka. Amin baka, pariyahasun. Pagkukunin ko si Buha.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ano? Ma-inlove ka sa ibang textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipuhart? SIM card?
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! Wagan!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay-tukay-tukay. Magkakiyot yun ang nga akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya akong pakano ng akong bagong itoy. Na chihuahua. Kulit na dogs out.
2: Sa panahon, nakalibot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, itoy! Pagkakiyot sa itoy! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong itoy! Ba?
2: Kanor, kaya kita maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituyan ah! Kaya ba na siya ituy din iwaman?
2: Ganun nakahigot pa din sa portahan!
0: Mauganin akong katingatan, ganun na ituy din, iwaman tayo ituy!
2: Okay, ganun napakan ko sa iro, masing marabis na ko ani!
0: Mito na yung laway!
2: Kanor, patandukin ako.
0: Ang akong gagan, eh, mong itong buwang.
3: Shit!

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?
4: Salong pang fiesta.
5: More sa tanghal.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abigtid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maright!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR
4: Umaa!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara kay para fair sa ubang babae. Kaya ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Ay, usa man ilang kwarto ng nitkit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy. Nadibaho mang alkampor di. Pero kira, yat-yat makinibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Kabala ko, luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di na ka makadili. Kay di bayad na baya ko nito. Adi ah. Panamay, agak kong gagad.
4: Tanor!
2: Ah, dahil ka nire.
4: Nganong na ako nire? Kaya gibuy-buy ko ninyo kaya wala ko'y pulo sa panimalay mo rin yung sideline ko pang masahista. Ikaw, nganong na ka nire?
2: Kitsa ka, nganong na masahin ko nire? Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nire?
4: Sigam ko!
2: Palayo ka na po.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Nicanor, anak ba ako ni mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yatang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yatang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Pada may tubulabog na noon ko.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, pagsaba ba dong akong pamati ni Budong na ikulang sa imong kinabuhi? Ha? Basin kung naikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
1: Ana!
2: Lunch na very good!
3: Very good!
2: Mga hits sunod-sunod!
4: More
2: sa tanghali!
4: More sa tanghali!

0: No, dali de Blanoy. Pala yung kubisaka, nasang mangga, no? Lanto, abi kong luto na.
1: Ha, sige, sir. Sakko na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Wow. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hulo, Toy.
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na to? Dahil kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Makakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Araw-araw, piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumustamante ka ng musulod na ng bula. Bula mano rin may bilin. Adiya!
2: Ah, sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano, malinisulod, Mang Kanor!
0: Ito plastiki na mga tawa tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh! Hot doon na lang na ako na eh!
0: Diyos, kambukiro gintuhanan eh. Sige, tira niya. Marami makalos na kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapetes biliran. Hanan eh. Tasa. Kadali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, waman ako maguniti ang bula.
0: Unsay waman maguniti? Nasangyad sa imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tigasaan na ginaning Mang Kanor eh.
0: Tigasan. Nasaan biyan ang bula si Mutian niya ako pwede kasan? Doon ka na ni.
2: Na, patay na. Purot na gini.
0: Siyempre ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gumustamantin eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor. Imong asawa oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka ha? Banto grahugaw kaya tong balay kiwakan ng limpyo na arali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin darling malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na Mang Kanor, kaya ko na, lugaya oy.
0: Darling, muli na ko, una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang darling o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali diha, lugaya ni mo oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka dili.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, go na, usang kundarli.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
3: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.

0: yung galing doon. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: size. Kung kisa, too big. Kung kisa, laway.
1: Bow! What the?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brado. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw! Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nagtay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo, ani? Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uy, kabalo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe doon kayo ng mga security guard ba? Gisubildo hagtarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba kung Mangkanor?
2: Unsa? Maude nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tong singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, di ka na matulog. 24 hours na, mura po nag-taxi driver. Di ka na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na! Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche!
2: Abaw! Puwerte!

0: ayaw nagkagool, Noy. Kaya ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahid sa imong nagsinaw nga ulo kada human imong kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa gilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa ba sa buaya.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swabby.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka na, Mang Kanor. Wala na naginikanan.
0: Unya, huwag ginikanan, kita rin mabagoan ang bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, maing adlaw, sir.
0: Ay, sir, maing adlaw ni mo.
5: Pongchwela, pongchwela. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O oh, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir. Iguna nide, among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang kung butilya ni isikan nilon.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto niyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dagko, piso gagmay. Okay?
0: Lugi kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung saan sala? Nagkuyog-kuyog, tanawag ni malas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagay butilya dagan! Napagin makapil na bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Kinchik! Naluhay manggod siya! Ha, mo nang yatag niya sa kuwa! Babay, Uncle Kinchik!
5: Babay, papay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas to, ah!
0: Daan palagi ko! Hulog ng langit to gamataan ka! Una ko ingon ni mo, Toro, kaning bata ni, dapat ubano-bano na to ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni!
6: Lahat ng gusto,
7: or sa hapon na,
8: lahat ng order mo,
6: back to back dito!

0: Bisa kung saan, bitawan lang mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba? Sa may kadlokan ni mo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Cool down ka muna!
4: With the hottest hits for the entire barka.

0: pre, kanong pinangga madyugaan ang imong asawa, pre? Kaya pa yung kabiyaan.
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre, na maayong man kay kamuamping o asawa.
1: Terge, berbanggong ko, pre.
0: Padaman!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw saba sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano day, Mangkanor?
3: Basta ayaw saba sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang haling, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di imong kanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, amo plaster na ko na imong kulob na ko, niya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kay na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Ngayon, nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang, agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, Yaya, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Darling, mutindog kong galit!
4: Agay ako na! Nipinit ang Dorian! Kanor!
3: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dili nyo ra.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw, katingal.

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Wow! What the?

Gusto mo bala nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano bang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magkasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadala sang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling ko, sinungudyo kayo. Tipos ang manirano na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo ko ko!
2: Ayo!
3: Apoy na, apoy!
0: Magubana akong tindahan niya, akong tabon magubana.
2: Awa may labot! Ayo sa panirado, kayo mag-inom eh. Papalitamig ilim nun!
3: Magdali! Magdali pa rin eh!
2: Magdali!
0: Oh, tisa, tisa, tisa! Pag-unos dili mo. Mata pa kayo mo magtonton na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
2: Uy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot rin ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buhak?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan na may ba? Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag ilim nun, o dili!
0: Uy, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata, pag-aray mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur, likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw ha sa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila may edad mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila edad mo?
2: 45! Unya! Samat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam
3: mo
2: na ina!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na imong ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, adi, pantay siya kung darling, adi!
5: Magdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na lang.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halira ko dali, Lito. Nga naman ay muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman ay F.
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: For fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big.

0: Mga Jong.
1: Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
2: Maright!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Mayong buntan din yung day!
3: Pagkakamor, ganina na siguran sa sir sa iyo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Diyos! Tuhuman mo! Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may!
1: Halakakanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak!
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Anak, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Wapa kayo, nag-eyeball me!
4: Kupakahagi na yan, oi! Dapos, sige ka man ganon ba? Huwag ka mapili!
2: Tanawan, okay ba? Okay ba?
5: Yes, kayo okay kayo, okay siya!
2: Eh nga na dapat imong checks, nila imong checks, mura naman imong mama!
6: Oh, Kanor, ganong late naman sad ka!
2: Padami, si Bossing! Boss, kitakigan ko, boss! Panuoy ka, boss! Isulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw!
6: Ay, sos, Kanor! Kalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na ako yung tingog. Lagsik pa kay kaganina. Diyan ka rin paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na yung binuhatan, Dox. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bang Kanon na kuyapan.
2: Dito kumaliho karong di malas na.
6: Kuyap-kuyap na yung kaniya, ha? Aniha. Bumbungan na ka ng init na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Kabalukad doang, grabe ba? Wag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man? Para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
2: Ana!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Ko, doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sababoy na yun, sababoy.
0: Oo, gani ilo, sabaka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Inano ko, doktor, na sabaka, ibili ka sabaka. Upa, ipakaon mo sabaka.
0: Abaw, puta.

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigox.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karong umabot na eleksyon!
4: Dagle! Kung siya manang kabadha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
2: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
4: Pao ba? Kanang mga tawhana na, o ganang klase sa mga tao na korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
5: Oy, Mangkanor! May ingat lang niya!
4: Padamay, padulong ari ang kandidato.
5: Oh, Mangkanor! Nay 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw gyud ko kalimti ha? Just remember my name, alright?
4: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
5: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
4: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Huwag kang bumutong ko nimo. Di kong buto nimo, no? Dawaton ko lang ni 1,000. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sundan-sundan.
5: Oh, Mangkanor! Una na mi, ha?
4: Ay, sir! Number one ka, sir! Sakuha! Number one ka!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Chemistry. Minsan subject. Madalas bagay na wala tayo.
0: Hugot pa more!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: bate ko ko no. Wedding anniversary ni Mrs. Mo. Te, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka kagigaling nga ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary na mga mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Nope. Nope.
2: Ah. Anoy, kamusta?
1: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
2: Ah. Sa burning houses. Kisay daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisay nabubot yan?

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bagoneng libor ni Bilidjone. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun pa. Mapanga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pabor kesto. Let's go.

0: Sit down, sit down. Aku dah si mangkanor. Usah may gusto ni mong order. Di mana mo tengok ni bayanan. Sayang kay guapa pa naman kayo. Makasabot ba ka ang bisaya? Ano di man ka mo tubag? Usah may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir.
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir.
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? Usa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti, usa yung pangalan ni mo?
2: Ako na, si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay.
2: Ay, dalitari!
0: Uy, ikaw! Bayre na, Bert. Bayre na. Wala ka na, bulakaw na ko.
2: Uy, di pala ko na may ihapton.
0: Ihapton?
2: Uy, kuwang!
0: Hatton yourself! Wala ka na!
2: Ihapton, sakit!
0: Wala may charing mandiay.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
2: Oo, tubla!
1: Kay sa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
3: Abaw! Puwerte!

0: Tekenur! Unsan ang bird flu?
1: Ikaw yung bataka? Hindi yung kikig-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
3: Ah!
0: Selips-selips! Ipagtuon naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangainli.
3: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalo ka kang blaki.
0: Sumbong na. Lips-to-lips sa mong luha. Sino talay din? Lips-to-lips! Lips-to-lips kong blaki!
3: Imo man ang gilips-to-lips. Uy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilipstol si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilipstol si Blacky?
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Tay? Ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy.
0: Ako manggang gikisan akong classmate.
1: Susadak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, Ayams ang Sir Rams!
1: Madabay!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Constantia, but just call me Connie. Ang sekreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan, kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Tungid ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga malugtukap.
1: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Mangkano!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo dahi kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mangkanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagwalay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pagilikas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanon! Unsa man na?
3: Padami, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick, huwag ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginin mo ang story, ha?
3: Yung si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: Usa na ito yun, imusay, ahaday!
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mangkanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking, nasa ka ba? Di lagi kumukuha na yung produkto.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More
6: sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Yun. Tanawan, saan ako ng liko na naimong bagong nga t-shirt, be? Ano man, sabi mo tanawan? Kadyot lang. Tanawan na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: pala nga may multo, Tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo, di ka makuha. Murto, diin murto da. Pate ka man imo.
0: Hindi tay, ah. Hambal ni Yaya, may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita Yaya.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
4: These

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
5: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!
4: Hugot more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am.
4: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas yung mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, ug labaw sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa may gimalipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama yun na, ako yung idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niyong inom, maoy na po niya akong kauban din eh. Hindi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isa pa ka-shot para di mabungol.
0: O, sige, isa pa.
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: O niya, Mang Kanor, ano sa may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa dilod lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako, ganun iya kong gibulagan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay! Sakit kay, dili, sakit kay!
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili, dili ko okay! Sakit kayo! Darling! Hello, darling! Asa ka karon? Kita tabi, emisyo na kayo.
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MC, plug na yak na din sa atong nga mayor nga bago nga abot, late siya.
1: Okay. Good evening once again. I would like to acknowledge the arrival of the late mayor who just passed away.
2: Aba! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Eh, pre, ganun kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Pagdaban!
2: Brad, pa full tank, pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging ders. Or sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Dung, unsa galing height ni mo, Dung?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa din ni mo, Dung, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagdyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso git ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, ginumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara mag-ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Kung saan ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon, yung karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo, ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Nanahon yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo din ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba mo na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Ayong ko'y masulti ni mo maikaw ng pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man.

0: Juga kayo, bisag idara na.
1: Mangita dyan kang bikin, kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Bagi pangita ni mo, dili mong mata.
0: Ba, okay ra kay ma, bisag dire, kapila ka to, ikaw mo puyo sa buha. Kadiga, kumpleto among pamilya, wala ka. Magtay na dyan ko, ha. Langot na dyan ko na mo ganganag. Kaya ka mo layas dire, kaya gayon lang dyan ko ni mo po. Kala dyan kay panahon sa buha. Pantay lang dyan ka.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My

0: Waiter, alin na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sarao?
0: Ano mo na yung burag pan-o sa man siguro ninyong pagkaong kay katol man kaya kung dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatol, sir?
2: Abaw! Puwerte!

0: Kanor, dalago ning maong iring oh. Sa layo arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
0: Oh, ganun na gabian mga kanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pastila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.

Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. New game lang. A bad game. Woo! Lucky girl. Woo! Nabihan ganda yung sound si Judy. Ay!
2: Ay! Paliyaw ko, may tulong sa pochicheria, boy!
3: Eh! Bibihan ang chicheria!
2: Tara, tara, tara, tara, tara! Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawit na mo na kay Bobuelo na!
0: Woo! Ay! Hiliraan ang debiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-setback mo na, boy!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ako rin pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Wala mo na sound trip na ko na rin pa yung biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang kakumute yan. Puro magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Puro kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yun? Bumundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Magkinol!
0: Panyami! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya manor! Nga na yung bako, man!
3: Magkinol! Nakatagman ka!
5: Hoy! Magkinol!
6: Nagtuog ka! Guwami ka luhog!
0: Panyami! Naka-headset naman na ako! Huwag din ako masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Muli na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos nga tao! Pala utot, besag asa na lang!
3: Muli na ibayod ka! Dungog kayo na mo!
0: Patag ka mong pamasangil nga ng utot ko! Ikaw yung pasangil na eh! Mubalhin ko sa front seat me! Pamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Ano matawa mo sila?
3: Magkalor! Nainiobertag sa iyong lubot!
0: Pauna! Pauna lang!

0: ties. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untate na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya, ay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag inyugba nga bangro.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ikaw siya baka.
1: Tabangi ko mong kanol. Tabangi ko. Nadunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tos. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: about Petty Testimonial.
1: Ako ganun si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binigin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, papuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko iba lang na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako galing may problema. Sagot sa to, termin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang ako nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong kitang salamat sa MOR. Labi na git kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako nga friends. Abaw! 30!
2: Mau Puente!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan!
3: More sa sound trip!
4: More sa laugh trip!
5: Ang kulit-kulit mo!
6: Oh yeah!
5: Oh yeah!
3: There's definitely more!
4: Definitely more!
3: Sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ani. Labihan kita kong ikaong gaya pwede. Kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang dautang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Mm, nice office.
3: And, oh, and this is Mangkanor, our staff. And, Mangkanor.
2: Sir, gawas sa mo. Gawas sa...
3: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mangkanor, agmay naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Gani, ha? Pakumawimitain ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mangkanor, piuwi na, ha? Pakaulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabay, nakautot na po ko.
3: Mangkanor!